Messiah. Nyameba utie me. Hebrew from umano. Itina ye dubako. Nchishemwa ye edria samyansa. Kwasi edria sana inese. Wana wanamu chidiyo so. Kudi ahinie ahudu waso enkunimu. Di asamtilene. Ninya abose. Si ejata ano. Dum oja etumi. Kumno inkrante ano. Nya ahuwa mre emu ahuwa deni. Ye opumu ahuwa denfuwa. Kaa anana fuwa empesua egui. Nyameba. Wengina yeni uonumu mfaswediya. Odeba mame neumu.

0: kwa jesu ah mai no no mesra bremo a ayame o na ade na kwada ni su sa yam se kom na di no ene se wasuasuasu a mesra mfa na mame
1: ei akwada na dadwun so mu sa no hwe ne court ni mu kra fo wo de mame nyini diaper no
0: hmm diaper no kra de masasa sasasa me hu ni amenye mpo
1: ah eya diaper na hwe diaper fufura abadwa so eya perfect baby diaper perfect baby diaper maker na asemi e chinsu ankasa emu ya moton na de bo akoda na ensanse bia enwu no perfect baby diaper maker ye ye ne gana heye na ebua gana nkwada nso ankasa ah ono kwa na wo kwa
0: me ko perfect baby diaper si bia to sisi ya
1: na akwada na
2: fresh 0531099889 and 0303957965 FDA aji edwadien kratoi atum